0: Maraba tubkub.
1: Marandi falina tubkub.
0: Marandi falina tubkub.
1: Maraba na sukan ta sa pamatin pastura arjen beta amin aran Yesus.
0: Maraba tubkub ni aran Yesus.
1: Oke, dan masyarakat. Sudah biasa na rin na ka mo na jatuh Yesus. Kapan malapitan niya kan sa mga kinerjen. Yesus bilang itu berkom niya.
0: Tá indo, isso é tudo.